Ou konen ayisyen gen pil bel imajinasyon, surtout an muzik. Ebyen nou salye jwè yo an bel muzik ke artis yo fè pou ekip lan.